0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para pang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pa!